Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkanku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Alhamis 15 ga watan Oktoba shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau amma da farko ga kanin su. Kasar Turkiya da Najeriya sun ba da shawarar amfani da tsarin kuɗi na musulunci a tattalin arzikin duniya. Fadan Ta'is ya tsananta yayin da sojojin gwamnatin Yemen suka bayar da rahoton mutuwar sama da mayakan Houthi 200. Fashewar da ta faru a masana'antar Intel a Isra'ila ta yi sanadiyar raunata mutane uku. Wani rahoto ya ce Amurka ta tura ɗaruruwan sojoji zuwa Latin Amurka a wani bangare na yakin da take yi da fitaccen miyagun ƙwayoyi. Jirgi mara matuƙi ya kai hari cibiyar adana bayanai ta babban bankin Rasha. Za kuma ku ji birnin Antalya na ƙasar Turkiya ya karɓi baƙi 'yan ƙasashen waje miliyan 14 duk da ƙalubalen da ake fuskanta a duniya. Birnin Ankara da Madrid za su haɗa kai wajen ƙera wani nau'in jirgin horas da matuƙan jiragen yaƙi na Hurjet na ƙasar Turkiya. Halika sojojin Sudan sun kwace ikon wani yanki mai mahimmancin dabarun yaƙi a yammacin Darfur bayan fafatawa da dakarun Rapid Support Forces. Bankin Duniya ya sanar da dala miliyan 93 domin ƙarfafa matakan yaƙi da cutar Ebola. Ƙarshe shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana wa 'yan ƙasar cewa kada su bari yaƙin neman zaɓe ya ɗauke hankalinsu daga aiki. Ga cikakkun labaran tare da ni Hadiza Bayero. Ƙasar Turkiya da Najeriya sun ba da shawarar amfani da tsarin kuɗi na musulunci wajen magance sauye-sauyen tattalin arzikin duniya. Jami'an Turkiya da Najeriya sun bayyana tsarin kuɗi na musulunci a matsayin wata hanya ta taimakawa tattalin arzikin duniya jure matsalolin rashin tabbas yayin taron koli na biyar na albaraka da aka gudanar a birnin London. Shugaban hukumar asusun arzikin Turkiya TWF Salim Arda Ermut ya ce gogewar da ƙasar ta samu wajen tunkarar matsalolin siyasa da tsaro tsawon karnuka na iya taimakawa duniya wajen shawo kan ƙalubalen tattalin arziki. Na yanzu ya bayyana cewa kudaden musulunci waɗanda suka ginu bisa rashin ruwa da ƙa'idojin ɗabi'a na iya taimakawa samar da ayyukan yi da bunƙasa kasuwanci da tattalin arziki. Ana ta ɓangaren ministar kasafi da tsare-tsaren tattalin arzikin Najeriya Doris Ozaka Anite ta ce tsarin kudaden da aka tsara bisa ƙa'idojin musulunci na iya biyan buƙatun tattalin arzikin duniya baki ɗaya ba musulmi kaɗai ba. Ta kuma bayyana cewa tsarin bayar da sukuk a Najeriya ya taimaka wajen samar da kudaden gudanar da manyan ayyukan more rayuwar jama'a. Taron ya haɗa da ƙwararru da shugabannin harkokin kuɗi daga sassa daban-daban na duniya domin tattauna ɗabi'un kuɗi, sauye-sauyen fasahar zamani da sabbin damarmakin bunƙasa tattalin arzikin musulunci. Sojojin gwamnatin Yemen sun tabbatar da cewa an kashe ko kuma an raunata sama da 'yan kungiyar Houthi 200 a lokacin fafatawar sojoji mai zafi a lardin Ta'is da ke kudu maso yammacin ƙasar yayin da sojojin gwamnati ke ci gaba da ayyukansu na ƙwato wurare da layukan samar da kayayyaki da ake takaddama a kansu. Fadan da ya barke a safiyar Laraba ya ƙara tsananta sosai da yammacin ranar inda aka lalata motar soja ɗaya, aka lalata tankuna biyu, an daƙile wata tawagar motocin yaƙi masu ɗauke da makamai, sannan aka harbi wani jirgi mara matuƙi. Harin ya kasance wani ɓangare na yaƙin Dawn of Yemen, wani aiki da gwamnatin Yemen da aka amince da ita a duniya ta ƙaddamar a farkon wannan watan don 'yantar da yankunan da Houthi ke iko da su ciki har da babban birnin ƙasar Sana'a. Ƙasar Amurka ta tura ɗaruruwan sojoji zuwa yankin Latin Amurka don yin horo tare da sojojin yankin yayin da Pentagon ke faɗaɗa yaƙinta na soja kan hanyoyin safarar miyagun ƙwayoyi, in ji jaridar The New York Times. Da yake ambaton jami'an sojojin Amurka da ba a bayyana sunayensu ba, rahoton ya bayyana cewa

0: yana mai jaddada cewa aikin sa na shugaban kasa dole ne ya kasance a gaba da harkokin siyasa. An kaddamar da kwamitin ne gabanin fara yakin neman sake zaben Tinubu a hukumance wanda aka tsara gudanarwa a ranar 24 ga watan Oktoba a Kaduna, yayin da jam'iyyar APC mai mulki ke kokarin karfafa tsarinta da daidaita ayyukan yakin neman zabe a jihohi, kananan hukumomi da gundumomi. Tinubu yayi wannan gargadi ne jiya yayin da yake kaddamar da kwamitin PCC a cibiyar taro ta fadar shugaban kasa dake Abuja. Yana mai jaddada cewa matsalolin da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu na bukatar cikakken hankalin sa, yake cewa jam'iyyar ta fara shirye-shiryen babban zaben 2027. Shugaban ya ce kun gargadi ni tare da bukatar kada in bari wahalhalin yakin neman zabe su dauke hankalina daga harkokin mulki. Naji ku kuma na amince da wannan shawara gaba daya. Ya kara da cewa Najeriya na bukatar kulawa fiye da kowane lokaci. Nauyin wannan ofishi baya tsayawa, kuma wannan nauyi bai tsaya saboda abinda muka taru domin yi a yau ba.
1: Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.